kyo mu bandu oyuhulikirire amenyenga mayitolera mu chahe ari weni chabulie iwe lumunguke nere suta tola mone nguma nguma ni chabulie tukabwa tuti tusikaye easili kwa tusikaye bintu byetu byasili ngoko tunasikirie ebisumbu tukali acho nabanga ngiba ku handikirambo ubitasha byukali oko byalia ebiasili emu asunga kala emiti mu yalam iwe si checho lakini bamekubrambo ubyuki kalomoka pere oyuki andi unikere muko ati oyuni mukumu oyu wakubarati anende mubye mukabu oko myatsi mwabitsuka mwabulia murekere ikurira kosholana esho mubihanda byenyu omusasi wau ali mu asili eyo mwenyi omubiri wau wenene ni asili ekitaka cha uwu wenene ni asili busana chimukapo ka asili kandi yo yana mabakulia yo yana mabahicha nomo myaka mulemo patahe munga nyerere haya aliwe tukibukana yakusango twaberebya ngatwa sumire chinene oko binyecho munga nyere ali wetu kaba sunzira miyisa omumuyimwa yo mibiri mebuya mutsumulawe nilwe kahonja museberwa okoche hindi eche bikalaba ewetu ebuyira tusikaye ebindu byetu byasili situ byetu kapochabyo situ byetu kabwako byo konabe kusangwa tukayeletera esholana nebetsibu ibyetu hikira busana neribwa chetia nerikolesha chetia obukumu nebundi ne asili neyende asili ne musasi niyo mo musasi niyo mo chihanda obukumu bukaulawa busana neritowoti abantu kutse busana nerirondekani amaendere awa uwene iwe munye bukumu obo munganyire namabasima musebo mubuya.

kila Alhamisi yani siku ya ine, na kila Jumamosi yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu, jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

kinga na komi nanga kizengi. Papa minangisa wapi? Jilingala, tatitika na Olivier Bila. Yagabe ya tembo, bubule yonde na likonzi protege.